0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Mahal, saan ka pupunta?
2: Magkahanap ako ng lalaki.
1: Ay! Bongga! Perfect! Lalawayin mo ah, para ting isa tayo. Para pak na pak!

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak ka ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ba't may pasaka, anak?
3: Nakipag-away po ako.
2: Astig! Sino kinaaway mo?
3: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
2: Tara, resbakan natin.
3: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Magpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

ipinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na panal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that the kit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain. yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Eh yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Eh tay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: Yun lang.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: animals.
1: Ma'am, karabaw.
0: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
2: yun lang.

0: TAPS. TAPS Radio. If you're in TAPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ma, kuntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 Taps Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Maaari pang makita kita muli bago matapos ang lahat ng ito. Saglit.

0: Huwag na mahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare, andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: everyone, good morning.
1: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best.
0: Ay, bumalik.
1: Three songs on top.
2: Good morning, 6:57 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa 107.1. Bakit para mainit?
0: O, nag-iinit lang talaga ako. Mainit ba yung aircon ngayon? O, mainit lang talaga? O, ako talaga itong mainit?
1: On our sun,
2: 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang magandang morning sa lahat po na mga nakikinig ngayon. Bumabiyahe na sa mga paaralan. Avisala Esma po sa pakikinig ng Tops Radio. Hi. Late ako nagising, guys. Pasensya na. Sorry naman. Uy, yung kape ko, nakalimutan ko. Ma'am Jo! Nakalimutan ko yung kape ko. Palagay mo nga sa ano? Palagay mo nga sa mainit na... Anong tawag yan? Palagay mo nga sa lagayan at ano? Padala mo nga kay Ate Cecil. Nakalimutan ko. Sayang yun! Miracle coffee pa man din yun. Ma'am Jo! Yung coffee ko! Pakibigay ka Ate Cecil at padala nga dito. Nakalimutan ko ininom! Pinapalamig ko kanina eh. Yan. Ate Cecil, yung kape ko nga! Miracle coffee yan! Huwag mo itapon! Ganito ba talaga ang tumatanda? Ang dami nakakalimutan, mga bagay-bagay, ganyan.

talagang hindi ko makakalimutan na ako ay batang-bata pa. 41 years old? Ay, nako. Kapigpigsaan na, guys. A happy 41st birthday to me. Ako na lang babati sa sarili ko. Eh. Happy 41st birthday to you, no name. Enjoy your day and... joke lang. Kahapon pa yan, ano ba? Kahapon pa yung birthday ko na yan. Ay, ano lang, anong tawag doon? Aftershock. Magandang umaga sa lahat po ng mga bumati sa aking karawan kahapon. At maraming salamat sa mga teachers na nag-abala gumawa ng nagbigay ng cake. Kay Ma'am Daisy, maraming salamat sa kakanin. At maraming salamat sa kuchinta at ano ba 'yon? Magandang umaga din sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa mga campuses. Magandang umaga sa mga campus heads na nandito kahapon. Avisala Esma, thank you!

Doc Ray dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang morning. Ewan ko kung ilang taon na si Doc Ray. Siguro mga 43 ganyan. Mga 43. Kung 41 ako, mga 43 yan o 44. Ganyan. Ganda umaga, Ate Che. Magandang morning. Magandang umaga rin siyempre sa lahat ng aming mga kapamilya. Yan. Kay Mamang Baket dyan sa Luyang, Bayumbong. Kay Papang Lakay, magandang morning. Magandang umaga kay Ma'am Pearl na hindi pumunta sa aking munting celebration. Dami mo nang miss na attendance, Ma'am Pearl. Magandang umaga rin siyempre kay Kuya Ricky Manuel. Magandang morning! Sabi niya di bale tumatanda ka, no name, at sulit naman ang iyong pagtanda. Ay nako, yun ang totoo, sinusulit ko talaga. At hindi ako pumapayag na hindi ko masulit ang bawat taon. No. Magandang umaga, Kuya Ricky. Magandang umaga rin kay Sir Ray Retoria Jr. Ang may-ari ng Junior Inasal, yung mismong nagpapa-franchise, yung mismong may-ari ng Junior Inasal. Good morning. Hello. Good morning din kay Sir Janly Banza. Magandang umaga, Kuya Janly Banza. Good morning. Sa ano yan? Sa PNP Alicia. Magandang umaga din sa mga kaibigan natin sa Bureau of Fire Protection. Good morning! Magandang umaga, siyempre, ang aking pagbati sa lahat po ng mga guro. Thank you, thank you. Sana... Sana nabusog kayo sa aking munting... pamerienda kahapon. Pampahaba ng buhay yun. At syempre, makakalimutan ko ba naman, magpasalamat sa aking misis sa celebration. Sabi ko, wag na mag-celebrate eh. Sabi ko, wag na maghanda eh. Kaya lang sabi niya, maninibago naman yung mga dating kaibigan natin. Eddie, go! Magandang umaga kay Ma'am Angel, kay Sir Victor, good morning. Kay Ma'am Allen, good morning. Bueno, good morning. Maraming salamat sa pagpunta kahapon. Arsinas family, kay Sir Charles, kay Sir Darwin, at syempre kay Ma'am Zenny. Arsinas, good morning. Nakita na nila yung Arsinas auditorium kahapon. You know... Binabati ko rin pala si Attorney Cristina Parubrobiere. Good morning, Attorney. At syempre kay Sir Romy De La Cruz. Kay Attorney De La Cruz. Good morning, Attorney. Kay Doc Joshua din. Good morning, Doc Joshua. Makakalimutan ko ba naman batiin? Maraming thank you sa lahat ng aming mga reservists. Mga kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Magandang morning po sa inyo. At siyempre, good morning sa Group Commander. Bagong-bago. Ang dating regional, hindi pala. Ang dating 202 CDC Director. Ay siya na ngayong bagong RCDG. Second RCDG Group Commander. Gandang umaga kay Colonel Bernard Ragus. Good morning, sir. Andyan sila sa... Namasyal sila sa Top Sterling kahapon. Ay, hindi ba lang. No Monday.
Good morning din kay Doc Estrelita Pascua. Kay Kuya Jeff Cristobal. Good morning, Kuya Jeff! Ang may-ari ng Yanis Chicken. Yan, Yanis Chicken. Ang dami mo nang pa-franchise, Kuya. Thank you! At nakakakita ko ng nakaka-inspire naman yan si Kuya Jeff. Isa pang nakaka-inspire si Kuya JM Infante. Daming pera ni Kuya JM Infante. Pa-travel-travel sa Korea, Singapore, China, at kung saan-saan pa. Sana all! Next na travel mo nga abroad, Kuya, pa-invite ako pasame sa ticket, ha? Magandang umaga rin kay Kuya Dominic Quirante, kay Ate Jaja. Good morning! Maraming salamat sa niluto na native manok kahapon. Yun ang malinam na. Malinam na, Kuya Dominic. Akala ko kulang na naman ng asin eh. Attorney Manuel Fernandez. Magandang umaga. Good morning, Attorney. Binabati ko na rin si

0: Ganda umaga kay Sir Rigos. Good morning, Hepe. Ito pa, binabati ko si Ma'am... ano to? Paano bang bigkasin ang pangalan mo? Ma'am Lane? Pagulayan Makutay. Good morning po sa inyo. Good morning, siyempre, sa lahat ng aming makasamahan sa Kalian Masonic Lodge. Good morning po sa inyo, mga mano, hermano. Maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta. Kay Kuya Charles Clinton Tan. Magandang umaga, Kuya Charles. Magandang umaga rin kay Ate Glenn Abulencia. Magandang morning. Kay Ma'am Ruby Lopez. Magandang umaga, Ma'am Ruby Lopez, Second Lieutenant. At binabati ko rin siyempre si Yakult! Good morning, Yakult! Ay Dr. Proxy Ignacio ng Malig Plains College. Magandang morning, ma'am! Ay, namiss na kita, ma'am. Si ma'am Proxy ng ma'am Proxy ng Malig Plains College. Sino pa ba? Hindi ko pa nabati. Kay Captain Miguel Kiben. Magandang umaga, Captain. Maraming salamat. Kay Ma'am Eunice Parallag, ang aming barangay captain dito sa Aurora, Alicia. Magandang morning. Maraming salamat sa pagpunta kahapon sa aming munting celebration. Wala lang, Thanksgiving lang, na umabot na naman tayo ng isa pang taon. Nako. Di ba pwedeng papigilin muna ang panahon at huwag munang umikot? Baka pwedeng itigil muna yung pag-ikot pagbilang ng edad. Pero age is just a number. Ika nga, feeling ko pa rin 25 years old lang ako. Feeling ko 25 years old pa ako, pa lang ako. At I perform like 19 years old. I perform. Ang performance ko daw parang 19 years old pa lang. Edi wow. Hindi ko talaga gustong ano, hindi ko talaga gustong maging anong tawag doon? Magiging matanda. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Abisala Esma sa pahanda.
1: Ay, hindi ka binati si Bel, ah.
0: Sino?
1: Si Belbel.
0: Ay, si Belbel. si Strat. Thank you sa sapatos. Tapos birthday ko ulit next month. Pakisabi sa kanya, birthday ko ulit next month.
1: Yes, yes, okay.
0: Alam na niya yung size ng sapatos ko, size 11.
1: Yung pinaka?
0: Pinaka malaki. Kapag malaki ang sapatos at chinelas, ibig sabihin malaki ang...
1: kamay.
0: Puso.
1: Sige.
0: Shukran, shukran. Salamat sa pa-birthday.
1: Oh, yes.
0: Mama nyum nyum.
1: Mama, chup chup.
0: Through the laughter and the smiles, we bring... Kay Sister Belle, magandang morning. Namay day na kasi kaya, namay day na kasi kita, kaya nakalimutan naman na kita binatiga. Alam na alam mo yung size ng sapatos ko, size 11. Wow. Nahirapan pa yata maghanap ng ano eh. Nahirapan pa yata maghanap ng size na sapatos ko eh. Ikaw ba, Mr. Reb, ano size na sapatos mo? Size 7?
2: Ah?
0: 7?
2: Anong size ba? Euro size o US size?
0: Euro.
2: Euro? 43.
0: 43? Ako 45.
2: 45.
0: E pag US?
2: Kapag US, Ayun ang hindi ko kapisado
0: na. Yung 11, eh. Ganyan. 7 ka, di ba? Size 7?
2: 11. Hindi naman size 7, no name.
0: Ano? 8?
2: Mga nasa 8 or 8.5. Oh. Pero mas kabisado ko kasi pag euro eh. Pag nag-euro eh, 14.
0: Mas ano 7. Kasi, mas accurate yung ano, yung sa US.
2: Sa US?
0: Kung size 7 ka o size 8 ka, ako size 11. Minsan pa nga, hindi pa nga nagkakasya yung size 11 eh.
2: Oh. Wala, hindi ko alam ang measurement ng kaninang US eh.
0: Ang liit ng sapatos ni Mr. M. Kapag maliit ang sapatos at maliit ang chinelas, ibig sabihin...
2: Ay, hindi pala
0: maliit
2: ako.
0: Maliit ang...
2: Ha?
0: Maliit ang...
2: Depende yan, no name. Every single day. Di, yung nalikwan eh. Nag-iba pag US.
0: Ano?
2: Minsan 8.5, minsan 9, ganun.
0: Ipagpalagay minsan, na natin 9.
2: Minsan 9.5, ganun.
0: Di rin?
2: Oo. Pwede-pwede yan sa sapatos. Kunyari, ang sapatos mo, Vans.
0: Ako kasi size 12, 11, 12, like what?
2: Nalalaro lang sa ganun eh.
0: Oh. Ganda umaga, Sister Bell. Salamat sa pasapatos.
2: Yes.
0: Nakakonsensya naman ako. Mahal na binili niya sapatos. Ano, birthday ko ulit next month. Okay?
2: Apaw?
0: Ay, nako. At magandang umaga din po sa lahat po ng mga nagbigay ng regalo sa akin. Hindi nyo na kailangan magbigay ng regalo, sa totoo lang. Pero mas appreciated naman sa nagbigay. Thank you, thank you, thank you, thank you! Sabihan na hindi nyo kailangan magbigay ng regalo pero nagpapasalamat sa regalo.
2: Nagkocontradict eh, do.
0: Contradict. Sister Belle! Next time, huwag ka na magbigay ng regalo, ha? Ang mahal-mahal eh. Si
2: ano sapatos yun name?
0: Sister Jaja din. Huwag ka na magbigay ng mga ano, mga damit. Ang dami niyang binigay na damit. Next time wag na. Pirahin niyo na lang.
2: Mas mulupit na naman.
0: Mukhang pera. Mukhang pera.
2: That time mga mukhang pera dito eh.
0: Ah.
2: Oh, kaya tayo nagtatrabaho.
0: Ah, kasi mukhang pera tayo.
2: Kasi mukhang pera tayo.
0: Ako mukhang barya naman. Mukhang barya naman talaga ako. Ang dami ko nga barya ngayon, kaya paano ko kaya
2: dadalhin? Ilan na yung barya mo doon, no name?
0: Mga 8,000.
2: 8,000?
0: Oo.
2: Grabe, no?
0: Mag-deposit nga ako mamaya sa PNB.
2: Pwede ba?
0: Oo. Oh.
2: Naka-kuha na sa akin, naka-sorted na sa akin.
0: Ay, naka-sort na sa'yo?
2: Oo, ni-scotch tape-an ko no name.
0: Ayaw nila yung naka-scotch tape.
2: Ha? Huh?
0: Ayaw nila yung naka-scotch tape.
2: Bakit ay?
0: Basta pagsamasamain mo lahat ng 20, lahat ng G's, lahat ng 5, ganon.
2: Oo.
0: Yun ang gusto nila, ayaw nila yung naka-packing tape.
2: Ay, ganon?
0: Oo, tapos bibilangin din lang nila.
2: Bakit?
0: Siya pa yung trabaho nila yung magtanggal ng packing tape. Kasi bibilangin din lang nila.
2: Tatanggalin ko garit-garit kung akin ah.
0: Sa mga nagtatanong kung bakit marami kaming barya, dahil sa coffee machine. Coffee vending machine. Pati si Kuya Dominic, ang dami niyang barya.
2: Oh, mas marami kayo ba? Nagay Sir Dom.
0: Nagpapaligsahan kami ng ano. Nagpapaligsahan kami ng dami ng sales.
2: Sales, no?
0: Sa coffee. Ay, nako. Magandang umaga po kay Papang Lakay. Maraming salamat sa iyo, Papang Lakay.
2: Morning po.
0: At ito pa, ha? Ito pa, ha? Maraming salamat sa mga galing Rojas at sa Kailagan na pumunta sa Top Sterling kahapon.
2: Yes.
0: Para tumikim ng konting merienda at pa-dinner kahapon. Salamat. Ang napagod sila Mr. Rem at saka sila Sir Kenneth.

0: 19 years old.
1: Aba?
0: 19 years old.
1: 19 years old, no? Prime pa prime, nasa prime.
0: Ah, kalakasan.
1: Galit sa galit.
0: Tikman mo yung kape ko, tinan mo, mararamdaman mo yung mga nararamdaman.
1: Alam ko yan, Nonin.
0: Magandang umaga sa mga nata-traffic ngayon.
1: Yes.
0: Sa mga nata-traffic dyan sa Top San Tiago, good morning po sa inyo.
1: Ganun talaga.
0: Ganun talaga. Eh, tiis-tiis lang ng konti. Mm. Mga ano yan, mga 30 minutes yan na maraming sasakyan. Mm-mm. And then after 30 minutes, wala na ulit. Kaya it's either agahan nyo ng konti o medyo elate nyo ng konti. Yes. Yun lang yung technique doon.
1: Tama.
0: Good morning sa mga parents na nagda-drive ngayon papunta sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Diyan sa Tops Nasim Rojas, good morning.
1: Good morning.
0: Diyan
1: po
0: sa may Tops Ilagan, good morning.
1: Good morning po.
0: Mr. M, pakikabit nyo na daw yung ano, baka bukas, baka pwede nyo na ikabit.
1: Yung ano, Nonin?
0: Yung metal detector ng Rojas at saka Ilagan.
1: Oh.
0: Medyo nataganlan lang po kami kasi hinihintay namin yung ginagawa ni Ma'am Ventura ng JPV Glass na yung
1: bahay
0: niya, housing niya. Para okay, hindi mababasa pag umuulan. Pasensya na.
1: Okay.
0: Ito pa, good morning sa lahat po ng mga kaibigan namin dyan sa Cagayan City, Tops Cagayan, good morning.
1: Good morning po.
0: At good morning sa Tops Solano. Bumati pala sa akin si Doktora Carol Mamurik kahapon.
1: Oh.
0: Magandang umaga ko, Doktora. Sabi niya magkakape daw kami one time. Naku, Doktora, yung one time na yan parang matagal. 5 taon ko na yata hinihintay yung coffee tayo next time. Ay naku, Doktora, 5 taon na yan. 5 taon na pinangako na coffee. tawag dyan, Mr. M.
1: Ano yun?
0: Cold coffee na lang.
1: Cold coffee.
0: At announcement. Yan. Ang Tops Sterling Campus po ay ongoing na ang reservation.
1: Uh-huh.
0: Mga taga Santiago, Tops Santiago, pwede kayong mag-enroll. May dormitory po kaming ipapatayo sa likod.
1: Oh. Yun.
0: First come, first serve sa dormitory. Ha?
1: Okay.
0: Yung mga taga-Tops Santiago, mga taga-Tops Cagayan, taga-Tops Ilaga na gusto ng science curriculum. Approved na po ng ating Department of Education Region 2 ang ating science curriculum, ang Tops Science, doon po sa Tops Sterling Campus.
1: Tama.
0: Start na po yan at tumatanggap na po kami ng reservation para sa susunod na school year. Ang dami na kaagad naka-reserve. Almost 100 na kaagad yung naka-reserve para sa Tops Sterling.
1: 100?
0: Mula preschool po yan hanggang senior high school.
1: Yes.
0: Ay meron po kaming senior science curriculum. Okey-dokey?
1: Okey-dokey.
0: Ay nako. Hinihingil ako kaagad.
1: Relax.
0: At yung aming mga estudyante sa Tops Sterling, relax lang. Nag-enjoy sila sa kanilang mga classroom at nag-enjoy sila. May bago kaming bubuksan next week. Siguro okay na gamitin yung aming Arsinas Auditorium. May lalagay, matatapos mo ba yung ano ngayon?
1: No name.
0: Matatapos mo ba yung
1: paglagay
0: ng LED ngayon?
1: Let's see.
0: LED wall.
1: Kayang-kaya siguro.
0: Kaya yon. Apat na lang dimon pa nalagay.
1: Oo. At maglalatag pa ako ng kondon eh. London. Pang correction.
0: Bilisan na ngayon.
1: Yes.
0: At bukas sa Ilagan ka na, maglalagay na ng metal detector. At sa Rojas Campus din, maglalagay na ng metal detector.
1: Okay.
0: Aki?
1: Nandun na ba yung metal detector, no name?
0: Oo.
1: Nandun na ba?
0: Andyan pa.
1: Pwede na siguro i-deliver book ngayon?
0: Ikarga mo na lang.
1: Okay.
0: Blue pala ang suot nyo ngayon?
1: Blue.
0: Naka-blue kayo pala ngayon.
1: Yes, blue is the dress code, no?
0: Color of the day.
1: Bukas naman, orange.
0: Ah.
1: Tapos bukas, black ulit.
0: Ah, ganun.
1: Oh, ganun.
0: Pag talaga. Lunes,

0: Lunes black ulit.
1: Lunes black?
0: Lunit black.
1: Oh, Tuesday?
0: Tuesday white. Ay, yellow pala.
1: Ay, yellow. Ako ay naka-green. Army. Green. Oh. Army color.
0: Apaw.
1: Good morning po. Sige, tayo magpapaalam na, Mr. M!
2: Yes!
1: Again, maraming salamat sa pagbati ninyo sa akin, sa aking 41st birthday kahapon. Maraming thank you po sa inyo.
0: Thank you po.
1: At maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi ng 107.1 and 107.9 Tops Radio. Abisal Eshma. Sige, Mr. M, paalam ka na!
0: Magpapalam ng yung pinaka-Chinese sa pinaka-dulo din sa balatang radyo. Wala na ba yung lingkod? Mr. M!
1: At siyempre naman ang inyong kaibigan sa radyo na nag-birthday na naman kahapon!
0: Yes!
1: 41 anyos na ako! Feeling like 25! And performs like 19 years old! DJ!
0: Tutut!
1: No name! Abangan nyo si DJ Max! Mamayang alas 8 ng umaga.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: May pasaka, anak.
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.